nashangilia sana. Hamuoni mmeshinda hiki tu? Mara ine tu toka dunia iungwe. Mara ine. Ubo angalia Manchester wameshinda mara ngapi. Nyinyi ni mara ine tu toka dunia iungwe. Mwe kupigia kelele. Hatubuni. We, vuta ngoi ulale. Chap, yap, yap, yap. Niyo kikombe ikuti na petroli. Roko, bizi na mambea ya petroli hapa nye muna...